0: din ang sarili ko lahat din. Tawala na nag-question na. Telan sa silu. Si kong kaano sa kong pano siya sinipan. Sa li Romanos Kapitulo 10, verso 13. Nilang lahat din na siya si kong kain. Kokain tayo wapisan sa tinu. Kaya kanina, kaya ang resh kamali na kakahan na kole. Haman charo na resh kamash kamali na kakuang kung makini ka spa. Ut charo na spa kung makini ka rabi rasil. Ut charo na rabi rasil ni kakuang kung makani tatal bang shalal siruha. Hau tanakwan na kwas siya malakwe. Charo na rabi ni pamahalan kwas kamal. Charo na kwas kwa ingilalis kusin ni kakuang pilaan makini ka rabi. Dicucukkan sa papa. Tolakuan namin kay kangre. Mahali makin na papa is ben kay kangre. Cukula o cucukore. Maho eh. Sanro. Tosos narana siya na kina o siya ingwa. Hala ang luhen ako. Nukta si Fili Rama Queen. Kaisi nishpantilari kusili ka po.
1: Pues arila no me shoot in church, arila que ha, mako que ni hermano, mako que ese, xa oxe, mela arais pa que guay de la ripis papa, mako ha alta y la arais que es ángel, guay de la ripa. Entonces na rastro, na rastro, na rastro, na rastro, na rastro, magana siya ng tuwas, makikwalik din siya ang Diyos kapalit kapwa. Dahil na lang sa isang kusili volume 2. Kulibis kusina. Siya ang challenge. Oh, Pari Kristo. Anis may kwa siya ako siya makikwal. Kung kaya kaya kaya lalo, kung kaya kaya kumaril. Parang siya kaya maan challenge. Oh, siya kaya. Bueno, bakana tao chini shakse, mukona kini pota. Kahkini tao nak nasya sa ilog sa siru sa apokalipsis, kunilik aro at yung apan hot charos at yee charos, aso atinak maso, atinak si Chavez kahelit na guamika si Amir pe talini na kajel at yung apan hot.
0: Makujan larasta, makujan ang kwahala.

Pagkakaroon ng hugin, hermano, sa termanan, sa akin, kulumachinong tehna sa ilang lecho na kay Kiritanak. Eli Honal Jo Chinumik, Arantakal, Marian Chan at Sat, sa likacho na kanum si Cheruli, sila lain. Arantakal, Radio Felicidad, Sakal, Aranta Chup. Ikaninaw ho kay Helgeli Honal itakwang nating el sa Lingkanghel, Aranda Uno ko el sa Hung Honal. Abanali Radio Aranta Chub Kermanos Ta Chub Shbana Karin Makali Kashlan Sham Anakwang Jochik Ahela Kruk Inli Planta Ho Kana Chuhoke Na Kakirita Na Lichichan Nashketli Lish Li Gasolina Ho Kana Tento Na Takemang Chihilang Takemang Chihilang Kacang nak cili honalo kanak masak sajo nak karan cakal tajub li radio marahing kata tau li radio felicidad. Radio felicidad. Halo.